Eka san o. Akojopo iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikanni Konga Gbomagbe. Wells Radio 89.3 FM. Ti akale si opopona Laafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Oye, Olorun Adegoke lo ni iroyin yin. Saju egbon awon koko to wa ninu iroyin na. Oko ofurufu awon omo ologun tori ofurufu lorilede Nigeria lo sa dede pare lori ibe tan ti moju to irinna won bi igbimo ile asoju sofin se safihan kominu lori awon eronu oko ofurufu ohun ti o sa dede jawale nilu Ondo. Ijoba apapo ti se ikan nipa iduro olojo 14 saju igbese ibere ise lori awon ise agbase ti ijoba. Opolopo eniyan lo gbe mimi nilu Senegal bi ojo alagbara se sokunfa omi yale. Iwadi ogoro nipa ile eko lo bere nilu Faranse leyin wahala to ti koko sele nbe. Enu oroyin re idaraya lagbaye opin sa bi Messi se ngbaradi lati gbe bata ikopa ninu didire bolu alafesegba re ko fun eko egbe agba bolu Argentina. Ni bayi egbo iroyin na lekunrere. Ile ise omo ologun ri ofurufu lorilede Nigeria ti salaye oro nipa awon oko omo ologun ri ofurufu eyi to sadede pare lori ohun ti won lo lati fi moju to irinna won leyin toko ofurufu ohun gbera kuro ti on lo nilu Benin ipinle Edo to se sadede.

0: Okay, gbogbo e ti to n gbo mi ni akoko yi oruko mi ni Reverend Sunday Babatunde lati ni ijo The Rock Church to wa ni Bode ni ilu Ibadan e je ki a gbadura baba to po ni anu ko gba ope wa Olodumare ko gba yin wa o gbadura fun gbogbo ti to n gbo mi ni akoko yi ohun ko yu ti e ba le dojuko Oluwa ko ran yin lowo lati bo ninu isoro Oluwa ko gbadura eni kokan wa Jesu Oluwa wa amen mo mu ayo kami wa lati nu we iwe Job ori kejidelogun ese ikokan dini ikokan le ni ogun to so to ka bayi pe fa re sumo Olorun o si ri alafia nipa eyin ni ni irere yo wa ba o egbo eyin ni Olorun e fara yin sumo Olorun Olorun fe gbugbu aye lo Olorun feran sugbon pa sumo Olorun lo mu awon isoro ati wahala wonu aye wa bi a ba setan lati sumo Olorun Olorun na setan lati sumo wa e ya e sumo Olorun ni o ma nje ki eyan ko soju owo awon eni bi awon eni oka ibile so pe o so pe taarin awon eyan mi lati ri awon eni oka ki se gbugbu en ten tun pe Oluwa Oluwa lo wale ijoba orun o te ba fara yin sumo Olorun enikeni o le se ni ibi o le se ni ika akoko ni arakunrin atarabirin lati sumo Olorun ona wo la le gba sumo Olorun nipa adura ati nipa sise awon kan to dara bibili ni o ba si dalebi lokan wa o ni isimi ologo nla ma ni Olorun a ran wa lowo fara re sumo Olorun nipa adura loru losan de ma se rere mu ibinu ko lokan re irere o si wa ba o yo dara fun gbogbo wa ni bayi arakunrin atarabirin emi ti mo ba yin soro ni akoko ni Reverend Sunday Babatunde lati inu ijo The Rock bi e ba fe ri mi fun ohunkohun tabi ebe adura e pe mi si ori number yi 080 38 55 40 47 tabi ke ba mi so lori WhatsApp 080 299 288 02 adura gbogbo ayo gba o yo dara fun wa iwo arabirin yen ki lo ye to nronu a se ronu mo ko si tolorun o le se o ti pade woli re ni o bi o ba sumo Olorun lakoko yi Olorun yo ran lowo gbogbo ise to ro po wa Olorun eyen Olorun yo ba osan aimoye ise ami ise yanu ti Olorun se lori awon to je gbese bi o ba kan si mi a o gbadura fun o eyen ni eyan ogun to ba le pe mi lori number yi 080 38 55 40 47 yo dara fun wa God bless you pray good.
1: Wale ayo fun mi o boye mi o ni sope bile alayo dan mi wo ope mi apoja burata
2: Kọ́lé aláyọ̀ fún mi. Gbádùn ìkànnì West Radio 89.3 FM ní Olúyọ̀lé nílùú Ìbàdàn.
1: Ọpẹ́ mi àpọ̀jà múrata.
2: A ti dé bí ìṣe wa sórí ètò tá a pè ní Kọ́lé Kọ́lé Real Estate fún gbogbo wa.
1: Kàn kọ́lé ta.
2: Níbi tá a ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ọ̀rọ̀ nípa ilé irú ilé wo ló yẹ ká kọ́ ilẹ̀ wo ló yẹ ká rà ṣẹlẹ̀ tòsí ló dáa ni àbí ti ọ̀nà jíjìn. Tinu omi àbí tinu ira torí iyangi àbí ti orí àpáta.
1: Ilé tí mo bá kọ́ kò ní wó mọ́ mi lórí àmì ni ẹ ṣe. Tárówó ralẹ̀ ká ṣe sẹ́ṣọ̀n àti wádìí ká ṣe dọ́kúmẹ̀ntì bíi sọ́vè bíldìn plan àbí sí ọ̀fọ̀ àtàgbìmẹ̀ntì kán bá wa ṣánpó gbágbé foundation tapo bíríkì àti sìmẹ́ǹtì kátó búlọ́ọ̀kù wẹ́rẹ́dẹ̀ wẹ́rẹ̀ ìgbà mélòó nílé fi dúró.
2: Ìkànnì alálùbáríkà yẹn lẹwà tá a pè ní West Radio 89.3 FM Olúyọ̀lé ni a kalẹ̀ sí ìyẹn ní Aláàfin Avenue tí a ti ń dá kékeré lókè. A máa ń sọ fún wa lórí ètò yìí pé ọ̀pọ̀ ló ní àǹfààní àti rí ọ̀fẹ́ láti ṣe kíni láti ralẹ̀ láti ralé láti ta ilé àbí láti ta ilẹ̀. Ẹ sọ fún wa ni pé ẹnilé tàbílẹ̀ báyìí níbi báyìí tẹ fẹ́ tà. Ẹ sì tún ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ká mọ̀ irú iṣẹ́ wo le yin se lara ile kiko ile rira se en tale ni abi en tale se eyin je bi tailors pop expert architect ni surveyor le yin je abi o se se ki eyin tun je eni to je pe ise ka supply granite ni e lo gbojuwo wa nikan ni abani dore ikan ni abani dore wa ita pe ni Facebook iyen fan page wa at West Radio 893 at West Radio 893 ibe ni ke ba wa gbe si egbe si ikanni abanidore wa at West Radio 893 ke like ke comment ke share o bi e ba tin se lawa o ma wo yin lodo wa nbi kitikete gbogbo nti e ba fi ranse si wa mujeri ya wa adekunle kristana won ti wa nbe ti money o ti wa nbe atawon be be lo e je nri oju won e ba ngbe si ki oju won ko han sita okan gbogbo wa ni obale lori eto iba kan na etun ni awon anfani kan siwaju ati siwaju si emi o mo iru ise te nse gangan o boyo wo leyin wa nse elomi ni orin lohun ko lara awon message ta gba ni ta si man ka sita e le message mi ba se nseto lowo yi 070 5733 0952 oni number te le fi message yin ranse si 070 5733 0953 awon kan tin fi message ranse eyin na gbianju ke se be sori number mi yen 070 5733 0953 pe nkan ba ile mi na ni o abi eni le te fe ta eni le te fe ta eyin supply granite pops pa tailor ati be be lo eyin e fi ranse e ba je electrician ke je electrical contractor e ba je solar installer ni yin e pe abi ke fi message ranse si ori eto ba se nseto ni owo yi a si ba yin ka loni ani nti a jo pe kelu o ta si fe pe kelu na o kan eyin landlord ati tenant bo ba se jo ngbe yen ke lo kan yin be te fi pe wole e gbo lodo yin iru isele wo lo ti sele laarin eyin ati tenant yin ri abi tenant to tenant o si le je landlord si landlord te pe ah lagbaja tenant ta gba nigba bayi nkan bayi lo foju wari abi landlord duwa ohun lo buru e pe wole e je ka mo nipa iriri yen nitori pe awon kan joko ti won bu omi ogbon mu iyen ni ori eto yi e number yen te le fi pe wole e so fun wa tenant kan bayi ah o se kini kan gan o abi landlord wa lo se bayi bayi bayi ah ijo kan ni won yo panu le mo mi lori gbogbo awon kan yi o la so pe o kan yin eyin landlord association eyin landlord gangan eyin tenant ni bi te n gbe yen abi bi ti e se n gbe nisin abi te bi te n gbe nigba kan ki la won to ti sele ri laarin eyin ati landlord abi laarin tenant si tenant ti a le bu omi ogbon mu nbe o a ma mele wa fun yin lori kore sugbon e pe wole bayi number te pe si te fi soro yi pe nkan bayi lo ti sele laarin tenant meji sira won ri boya won ja ni tora ati ri kan ri ti o je pe ototo loko won ninu ile ehn awon mejeji won wa fi ojo kan na si yi pe awon fe fo aso ngba awon fe fo aso okun ti won fi nsaso eni to kokko denu ile yen lo ta okun e je npe ni obirin a obirin bi to na fe fo aso awon mejeji won si ti ese bimo eyi a o te omo segbe nbi to tin fo aso o tete yara lati fo aso o nsa sori okun o ti gba gbogbo aye tan obirin bi so pe ah rara o emi o ni gba ba le se agba gbogbo aye tan o ni eseyin le ta okun sibe ni se si me pe won le jo lu ibinu buruku o lo ba le won e ma je nso tan 0091689310 ewo lo ti sele lodo ti yin ri laarin tenant si tenant o le je ija o le je ibinu abi awon kan mi se wo pe ah mi mo pe royan bayi ni enikan wa loju ope e je wo na e ja wo hello e ka san o hello Ekasan sa oruko yin ati bi te tin pe wa.
3: Oruko temi ko yi pada Engineer Olaya lati ku Ola.
2: Engineer Olaya lati ku Ola.
3: Te
2: ni. Ise wo leyan layo gan e kan sa so oruko ise te nse.
3: Ise ti mo yo layo ni ise agent ta den ta di kan ka ko pa.
2: All right. E seun ojo ni ti yin. Eh isele wo lo ti sele laarin eyin ati tenant abi te foju ri ladugbo yin ri.
3: Ah, because when you see me, see everything with agents, you see me, you see me, you see me, you see me, you
2: see me,
3: you see me, you see me, you see me, you see me,
2: oh yeah.
3: Can you hear
2: me? Mungo, yes, sir.
3: Kode ile kan ni oju kan te yiwa.
2: All right.
3: Ile ye, tata kode be. Mwani, a wong tenanti, to ba fe shodun, wo godo pa, adi, eni wazi, uta ale, to yi landon.
2: Okay.
3: Won ni ta ba ti pa di era yi to ti eyin e pe ko ni ko ojo keji abi ojo keta ni mo moto a je 20,000 lori owo ile
2: ah se to to yi pe padi o da
3: mo e to yi ko pa di e ba jo e ba jo
2: a gbo yi
3: ni o tele ti o se gbo ni ta
2: oya oya
3: igba te mi ma break record yen to ye yin to be la to ri temi mo wa so yi pe lori awon ti won ti logo won mo ni ile ni o ko ko ni tele do
2: ni bi te yin be gba ni
3: so ti je
2: oye
3: ni wa mu aji re se gbo mi ni wa mu aji re si mu iyawo mi je lati loju na o ba mu aji yen o ba pa ni bi ibi ti ja la ya ya la lo di joko
2: be le ti pa
3: so ju mu ka ti re
2: mo ye mi
3: ko ti kan ti la lo di se jo yen o that's number 1 he said that mother he said landlady lo je ke ago mefa e godo kan ni le
2: ah
3: so ti yin o ti ago mefa to ba ti koja iseju kan bayi e wo koko omi kan ga te omi te te mu e godo kan
2: okay okay
3: e fo ko lo tele landlord yen ise da landlord na ni o ijo te mi eni elevi de eyan kan nu le wa so ni ani se o ti tun kan ga yen nu te mu
2: ah
3: lo mi
2: oda mo ti gbo yin tori elomi kan le raye soro e ja ge pete mo ti gbo no experience yin yen ah o ti court ngangan te ti court
1: ami ni e se
2: experience eni kan le gbo yen landlord si tenant won la n gbele kan won gbodo padi enbe won si gbodo pon omi kan ga ta go mefa ba ti ilu experience eni emi na ti lo bi kan ri to ye pe ago mefa ni won sun ni ilu be yen won gbogbo ile gbodo ti le ku mo ri ni kilo ti sele laarin landlord si tenant leyin odo ti yin abi tenant si landlord isele wule ti foju ri 091689311000 awon eyan gbo bayi opolopo lo fe pe wole to fe ma ko lu ara won te ba tin lo 091689311000 ti o ba lo etun lo eleyi 091533334893 091533334893 isele wo lo sele laarin eyin tenant si landlord abi landlord si tenant abi en te jo ngbe ni adugbo ti yin ti eyin ti fi oju ri e je ka ri gbo iru isele wo lo ti sele ni odo yin ka bu mu ninu omi ogbon yin nitori awon elomi enikan ni mo se pe awon meji ni won fo aso to ye pe nigba ti won fo aso debi kan nse ni ikini lo gbe iyawo a lo gbe omo ti keji te tori okun waya to yin ti gba tan o gbe omo e o si tori ebo inu omi bafu ti o fi nfo aso ah iyan na wo pe toko un ba de kilo un o so o na ba lo gbe omo ti e ninu ile o si fori e gba igana omo ti e na ba gbe mi eni kilo se leyin igba na eyin so iriri todo ti yin 091689311000 kilo ti se laarin landlord meji abi tenant meji abi tenant si landlord lodo yin teyin ti foju ri e pe wole 091689311000 tabi 091533348930 eke ite ba ti pe yo wole si odo wa enikan ri won ni I'm following you here today is my birthday I greet you give 100% from okay engineer Olaya to pe wole le kan na ni won ni ile atile ni awon ta lati ku ola ni ilu Ibadan eyin na wa nbe eyin pe wole ke so iriri ti yin ki ajo fi oye gbe ki ajo mo ibi ti ajo dori oro yen ko to di pe mama ka awon message to ku wole ni gbogbo ona. I am an agent. I have land and house for sale. House rent o wa fun, o wa available bakan na. Engineer Olaya ikan na ni won se gbogbo ile. 0916893100. Isele wo lo sele laarin eyin ati tenant? Abi tenant si tenant te fojuri, abi landlord si landlord ni odo ti yin, eyin na e pe wole.
1: Boye mi o ni sope. Bile alayodan mi wo. Ope mi apoja burata. Mole alayo fun mi o. Boye mi o ni sope. Bile alayodan mi wo. Ope mi apoja burata. Imi akole. Imi akole o. Gbogbo egbe mi lo nrale ton kole sara ti won emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale ton kole sara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori
2: 0916893100 o number yen 0916893100 o number yen niyan
1: taro worale ka se tension ati waadi ta se document bi survey building plan abi si ofo at agreement
2: e lo si kan ni abani dore wa at west radio 893 yen fan page wa e ja wen to wa loju opo ka gbo nkan ti won fe so hello ta lo wa loju opo yo hello
3: iya saturday ni o
2: iya saturday lati adugbo wo
3: lati
2: o ti dani o bi mama ba lori ofe ati pe wa e pe wa pada won ti pe wole o won ti pe wole hello o tun ti ja 0916893100 tabi ke hello 0915333 4893 0915333 4893 awon number yen niyan ti e le pe wole si tabi ke lo wa nikan ni abani dore wa ke fi kina tin pe message yin ke fi ranse sibe ke ba wa share ke like ke si comment ba se nseto yi eyin e pe wole ti mama wa ya Saturday ba ti ni ore ofe e ba wa tun number yen pe oju oni ti wa

Ọmọnì bụ nwafọ Igbo nọ n'ime Oyo steeti, ị nọ na Agbamọsọ, ị nọ na Agbare, ị nọ na Saki, ebe ọbụla ị nọ ugbu a bụrụ nwafọ Igbo, dịka ọ na-ebe nso na igwe na-agbasa ozi okwu nke a na-akpọ redio na bekee. Ị ma na a na m ekwu ya na-ekwusi ike na-asị na ụwa ndị Igbo ka anyị ga-agwa nwanyị nke bụ eziokwu, maka na ọ bụ naanị ezigbo enyi ga-agwa enyi ya n'ezie na-esi isi. Ihe o ji adị mma ma ị na-ege ụwa ndị Igbo ntị bụ na asị na nwata na-eso okenye, ọ bụ na ọta ha ọsọ ọtọ ọjị. A na m ekene Igbo nọ n'Iwo Road, na-ekene ndị nọ na Salvation Army, na-ekene ndị nọ na Akala Road, na-ekene ndị nọ na Alesin Loye. Mụ na ndị Alesin Loye edozigo okwu, maka na ị ma na ana mbịa ihe a na-ekwu ya na Alesin Loye anaghị ụka, mana mụ na ndị Alesin Loye adịbago na mma ugbu a. A na m ekene Chief John Siobi, ichi afa nwa ama m n'unu na-ege ntị, obere nsị ọ teena coach. Ịma n'izu ụka gara aga, o nwere okwu anyị kpụrụ n'ọnụ, okwu anyị ji bịa n'izu ụka gara aga, Igbo wee tinye ọnụ n'ime ya. Mana tata ka m sị na ya akapị ya ọnụ, ya bụ ebe ọbụla n'ugbu a bụrụ nwafọ Igbo, biko n'ọdụ ebe redio gị nso ka ị nụ ka a ga-esi kapị okwu ọnụ tata. Lotana, m gwara unu na ịma na a na m eme gwa ngwa ngwa m, mana nke a wee okwu gbasara ezinụlọ ka a na-akpa maka ya, wee na-ekwu osio ịkpọ anyị n'ekwentị ugbu a ga-ewetara gị kaadị e ji akpọ n'ekwentị. Onye na-akwado anyị n'oge dị etu a bụ nwa amadi, onye a na-akpọ Salami Tajudeen Bolagade. Ọkwa onye obodo a, mana ọ na-akwado ihe ndị Igbo na-adị ya mma. O wee sị m, onye ọbụla kpọrọ n'ekwentị na a ga-enye ya kaadị ekwentị. Onye obodo a, mgbe a na-akpọ ndị Igbo, ọ bụghị ego ka Igbo na-enweghị nọọ ndị nwere mmanụ wepụte na-akwado oge ụwa n'Igbo, maka na ịkpọ m n'ekwentị ugbu a sị m kpakpando, ị mara onye ị na-arụ n'ihe ugbu a bụ Chukwu Emeka mụ na Chiso, kpakpando ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ana m atụ egwu, ọ bụrụ na ịkpọ m n'ekwentị sị m olee ihe a ga-eme ka wee na-ebu n'ụwa ndị Igbo elu, m ga-agwa gị, maka na anyị na-akụzi ihe dị iche iche n'oge dị etu a. Ebe a ka ndị Igbo anyị ji amụta asụsụ Igbo, nya ka m ji eme gwa ngwa ngwa, maka na iji ebe ndị Igbo na-enwe ọgbakọ, ihe ị ga na-anụ wụ ngiri Igbo. Nwoke a, biko take your time, biko stand ya up, ị na-anọchi m anya. Nya ka anyị ji wee na-ewepụta ụwa ndị Igbo, maka na ọ dịghị fechafecha na anyị gbara agụ na-asa gbaa mmiri na-asa bata obodo ọzọ, obodo otu awa nye ndị Igbo na-asị na na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esi dịrị unu mma. Ụwa ndị Igbo na-abụkwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lu elekere anọ. Ige ntị na West Radio 89.3 FM, ụbọchị Mọnde a na-enye akụkọ ụwa n'ọnụ Igbo ma ọkụ elekere nke otu, ụbọchị Tuzdee o jiri 13 gafee elekere nke otu na ehihie, ị ga-anụ akụkọ ụwa. Ọ dịghị izi chacha, ọ dịghị fechafecha na Igbo batara obodo ọzọ, ewele otu awa nye anyị na-asị anyị na-ekwu nu nnọọ ka o gosiriri unu mma, wee na-ayọ ụmụaka Igbo na-ege m ntị ugbu a. Ịchọ ịkpọ m n'ekwentị, ọ bụrụ ihe a na-ekwu ebe a na ọ dị gị mma, ị ma na o nwere ebe a na-akụziri ụmụaka Igbo n'efu, mụ ụmụaka nwee ezumike. Ndị na-eme ihe a bụ ndị ọka ikpe ndị ala Igbo, ndị na-ebi na Oyo steeti. O nwere onye nyere ha ebe a ga na-akụzi ya bụ Igbo n'efu, maka na ọ jọgburu n'esigbuo nkakwụ na ịhụ nwata Igbo na-asụrụ ya Igbo na-enye gị n'anya. O nwere mgbe a kpọtara nwata a sị ya gara ahịa, ọ sị na Mary John isi ebe, ọ sị na ya bụ onye Igbo. Gore ka onye Igbo ya sị na aza Mary John, ịhụnụ gị onye ọcha na-aza nwa nkwa Okeke. Igbo bụ Igbo, ị mana ndị United Nations agwago anyị, kpọ anyị sị na afọ 2050 na ọma ndụ afọ 2050 ama nwezi ndị na-asụ Igbo, wee dọọ ndị Igbo aka na ntị sị dịkwa ododo Igbo, mara na ihunu mere onwe unu, maka na tupu afọ 2050 na a ga na-achọzi ndị na-asụ Igbo achọ, ọ bụrụ ya bụ na asụsụ Igbo adago mmiri.

bụrụ ihe na-ekwu ebe a bara gị n'obi na ị nwere mmasị ịkwado ụwa ndị Igbo, kpọọ m n'ekwentị, edetu onye detu 090 denye ede, jee weta mkpịsị akwụkwọ na akwụkwọ ị ga-eji wee dee ya 090-6940-5395. Nke ọzọ bụrụ 081-54-34-7556. Kpọọ m n'ekwentị, mụ na-aga nnọkọ, ngwa gị ihe ị ga-eme. Unu na-ekwupụta nwa, o nwee mmemme ndị bụ unu na-eme ịchọrọ ka ụwa ndị Igbo bịa nọnyere gị, m ga-abịa. Ị ma na afọ na-abịa n'isi njedebe. Ndị Delta akpọgo m n'afọ na-abụ gara aga. Ndị Ngwa akpọgo m, ejigo m nọnyere ndị Ngwa. Ndị Enugwu steeti kpọkwara m nwa. Olee ihe unu na-eme, ndị Anambra, ndị Imo, ndị Enugwu steeti? Kpọọ ụwa ndị Igbo obere ego ka ọ ga-ewe gị. Ihe niile unu na-ekwu na ya bụ ọgbakọ m ga-ebupụta ya ebe a. Mana okwu e ji bịa taata, ị ma na a sị na ọwụ ha akwa niile ka a na eje edebe n'anwụ. Ọwụ akwa niile, o nwere akwa ụmụ nwaanyị ya asụcha etu a, a sị mba iwepụ ya n'anwụ ka edebe n'ụlọ. Okwu e ji bịa taata wụ, ọ dị mma na nwoke ya na nwunye ebi, na nwoke ga na-agwa nwunye ihe niile dị ya n'obi. Nyawo okwu anyị ji bịa taata. Nyawo okwu ka anyị bidoro ya n'izu ụka gara aga. O nwere ndị mụ na ha nọ ebe a ugbu a, mana ka a kpọta obere egwu tupu m kpọbata ha. Geenị ntị ọfụma.

0: Igbo bụ Igbo, anyị echiekwa azụ n'oge ụwa ndị Igbo. Ọnwụ ugbu a ka ibido gebe ntị, achọrọ m ka ị kpọọ n'ekwentị tata tinyeke n'ọnụ n'okwu anyị ji bịa. Ndị kpọrọ n'izu ụka gara aga, anyị kwuru na a ga-ezigara kaadị ekwentị. Onwego ndị ezigara, mana ọ ka nwere ndị fọrọnụ. Ọ bụ na ike enwetogo nke gị, ị ga-enweta ya ma esi ebe a pụọ tata. O nwere ihe kpatara na ezigara ụfọdụ, aka ezigara ụfọdụ, ka ị ghara mkpọmụ n'ekwentị ugbu a, jụwa m sị m olee wee a ga-ezitere gị kaadị gị. Mana ọ napụghị gị nwa ntinye ọnụ n'okwu e ji bịa tata, maka na e kwuru nye sị na onye na-akwado anyị n'oge dị etu ahụ, onye a na-akpọ Tajudeen Bolagade, Tajudeen Bolagade, onye na-akwado anyị, ọ na-azọ ọchịchị ịwụ onye gọvanọ n'Oyo steeti n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị e ji ọkọ ọkpa wee mara. Ọ sị na ihe ndị Igbo na-adị ya mma. Mgbe a na-agwa ndị Igbo anyị sị, ihere na nwoke a ochegbu anyị aka mgba, onye obodo ọzọ na-akwado ihe ndị Igbo na-eme, aka mgba ka o chere anyị, onye ga-anapụ ya aka mgba? Okwu e ji bịa tata, ndị mana ha na ebe a ugbu a wụ ịma na asị na n'ọnwaanya ka a na-ebido na ya, Nwada Oluchi ọ nọ ebe a. Kene ndị Igbo anyị.
1: Igbo ndị ọma, ekele m unu. Ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma.
0: Onye nke ọzọ mụ na ya nọ ebe a ugbu a wụ Maazị John Okorafọ.
2: Igbo ndị ọma, ya dịrị unu na mma.
0: Onye nke atọ anyị na ya nọ ebe a n'izu ụka gara aga, Maazị Okechukwu Enyinna ya Nwankwọ.
3: Kamekele unu na okwu ndị ụmụ ya. Ndị nwe mmadụ, ma mmanụ.
0: Ọ dị mmadụ, alụ nụ. Ka m bido kene na Maazị John Okorafọ, maka na taa bụ izizi na-abịa. Gwakene anyị, ị na-ekwu ebe ọ ga na-aba. Gwakene anyị, okwu anyị kpụ n'ọnụ wụ, ọ dị mma na nwaanyị, na nwoke ga na-agwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi. Ị ma na asị na Akwụkwọ Nsọ bụ na asị na nwoke na nwaanyị abụrụ di na nwunye, ha abụgoro otu. Ọ kwesịrị na nwoke nwere ihe ọ ga-ekwu? Ọ bụ ihe niile o kwuru ka ọ ga-ekwucha, maka na a sị na ọ bụ na okenye asụghị nsụ, ị mara na ọ ga-ata mmọnwụ. Ọ dị mma ma nwoke bi ezinụlọ gwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi?
4: Ọ dị mma. Ọ dị mma ka ihe ọbụla nwoke na-eme ka nwunye ya mara. Maka na o nweghị onye rịwara elu gaa sinye mmiri n'ọkụ sị adịghị ama ama, ya si n'elu daa ka e were mmiri ọkụ ahụ were bịa ya n'ebe niile o merụrụ ahụ. Mgbe mmadụ abụọ di na nwaanyị nọ n'ụlọ, ha abụọ bụzi ofu anụ arụ, o nwezighị nkewa ọbụla
0: ga-adị
4: n'etiti ha abụọ. So ọ dị mma na ihe ọbụla nke nwaanyị na-eme, ihe ọbụla nke nwoke na-eme, agaghị enwe ihe nzuzo ma ọ bụ ihe nkewa n'ebe ha nọ. Maka adịghị ama ama ihe mee, dịka mụ onwe m na m bịawara ebe a, nwunye m ọ ma na m na-abịa ebe a, ụmụaka m ma na m na-abịa ebe a, ha na-ege ntị ugbu a, ha ma ebe nna ha nọ. Adịghị ama ama, nwekwa onye bịara chọrọ m bịa jụọ ya nna unu kwanụ, o jere ebe dị otu a, bụta ọ bụrụ na m gawara n'ike nke onwe m na-adị onwego onye m gwara, ihe mekwanụ m n'ụzọ, ebee ka a ga-esi chọrọ m gawa?
0: Ọ dị mma. Maazị John Okorafọ, ka m jụgene Nwada Oluchi ịwụ nwaanyị, ọ dị mma na di gị ga na-agwa gị ihe niile dị ya n'obi?
1: Naanị kpakpando, ndewo sa. Ama m ma ọ mbido n'ebe m kwụsịrị n'izu ụka
0: gara aga. Bido.
1: Ma ọ m zakwa n'ajụjụ
0: nke ji ugbu a. Bido ebe ị kwụsịrị n'izu ụka gara aga.
1: Ok. N'izu ụka gara aga sa, ha nọ m na-ekwu na ọ dị mma na ọ dịghị mma. Ha nọ na-azata ofu ajụjụ n'ihi na oge anyị sere kwara afọ ekwucha m ihe ndị na-ekwu. Ha rụtụrụ m aka na ọ dị mma nwoke ịgwa nwunye ya nke karịrị nke ọ bụrụ na o goro ala, ọ gwa nwunye ya ebe e goro ala a na-ama ihe ama, n'ọnwa a na-ama ọkwa tupu ọ bịa. Ọ bụrụ na nwoke nwere nwa tupu ya alụọ nwunye, ọ na nwunye ya mụrụ nwa tupu ya alụọ ya wụ nke nwoke, ka ha onwe ha ha abụọ gwakọta onwe ha nke wu eziokwu a na-ama ihe ama n'ihi ha biri dịka di na nwunye gara n'ihu na-aga. Nwa ahụ ha si n'ọnwa nwanne ha onye nwụrụ anwụ ọ nwanne dede ha ọ nwanne da ha eziokwu ga-apụta eziokwu ga-apụta ihe mgbe ahụ ọgba aghara abịa. Ekwukwara m si na ọ dị mma ọrụ na o nwee ebe nwoke rụrụ ụlọ ya gwa nwunye ya a na-ama ihe ama na arụkwara m ụlọ ebe dị otu ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekweme ọ ga gosi ya ebe ahụ. Ọ wụ eziokwu na ụfọdụ ụmụ nwanyị anyị nwere nsogbu. Ndị kpọrọnụ n'ekwentị na izuka gara aga soro ụmụ nwanyị wụ ọkụ. Onwe ndị wụ odozi akụ, onwe ndị wụ ori akụ. Nda ọ wụ eziokwu n'ihi mụ awụ nwanyị ama m ihe na-ekwu.
0: Ị ga-akọwa ya bụ ihe mgbe oge ruo ori akụ na odozi akụ aga m ihe dị iche.
1: Ọ dị mma nwoke gwa nwunye ya ego ole o nwere n'ụlọ akụ a na-ama ihe ama. Ụlọ akụ ole ị nwere ịgwa ya n'ihi na ọnwụ nwere ike gbuo onye ahụ na-amaghị ama. Ọnwụ mberede nke okporo ụzọ nke a na-akpọ ndị kidnapping. Chineke a ga-ekwe ka ihe dị otu arụ anya ndị ntọrọ ha eburu mmadụ mgbe ahụ ego apụta. Ego ahụ nwunye gị na-ama na ị nwere ego apụta achọwazie ka a ga-esi wepụta ego ahụ. Chineke ekwela ihe ọjọọ onye ọwụ nwụọ ego ahụ nwunye gị paswọọdụ gị ego ga-efuo na ọ bụrụ ndị bank ka ị hapụrụla ego ndị ahụ.
0: Maazị Nwankwọ, ọ dị mma ka nwoke ịma na asị na ọ bụrụ akwa niile ka a na-akpasa n'anwụ. Ọ dị mma gịma iwu nwoke iwu onye ụkọchukwu gbaka naanị nke bụ eziokwu
3: dịka m si kwuo izuka gara aga. Ọ dị mma, ọ dịghị mma. Ọ dị ụzọ abụọ. Kembụ, nwoke ọbụla kwesịrị ịma nwaanyị ọ lụrụ. Ya na gị na nwunye gị ebiele ọtụtụ afọ, ị kwesịrị ịma agwa nwunye gị. Mana ma o toruole ihe ị chọrọ ịgwụ ya ma ọ ga-ebu nwokwa ọgwụ ya kụsasa ọgwụ ya kwado gị. Dịka nwanne nwaanyị kwuru, ọ dị ihe dịka ịzụrụ ala ịnwere ego n'ụlọ akụ ịnwere ụlọ dị ebe o nwere eji ego achụnta ego ị na-eme ndị gị na ha mekọtara ihe ị nwere ike agwụnye gị adịghị ama ama ihe dị otu mee lekwa ihe mụ na onye a mere. E nwere ike bịa jụọ nwunye gị o nwere mebi ihe agaghị ka esi kwuo ya ajụọ nwunye gị asị mebi onye ahụ anwụọ ka onye a ga-ajụ di gị ọ gwara gị ihe dị otu a ya di ya gwara sị lekwa ihe dị ngwara m lekwa ihe dị ngwara m lekwa ihe dị ngwara m. O nwekwara ihe nwere ike agaghị gwa nwaanyị maka mgbe mbụ ndị a na-aga gị lụọ agha ma ọ gị meghe oke achị nwunye gị ugbu a date ndị gọọmenti chịrị ka ha kpọla gị Afghanistan ịga-egwa nwunye gị. Nwunye gị obi nwere ike mmafụ ya ịga ịma ma nwunye gị onye obi mmafụ ma onye ọrịa ma ọ gịnị ma ịgwa

0: ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe anyị ntị, anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-ete gị ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo steeti, Wells Radio 89.3 FM. Kwa Tuzdee ọbụla ka anyị ji enwe ya bụ ụwa ndị Igbo site na ọkụ elekere atọ nke ehihie wee luo elekere anọ. Okwu anyị kpụ n'ọnụ anyị bidoro n'izuụka gara aga, m kwere nkwa na a ga-akapa ihe ọnụ taata, maka na ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ n'izuụka gara aga. O nwere ndị mụ na ha na ebe a ugbu a wee na-etinye ọnụ n'okwu a anyị ji bịa n'oge dị etu a. Gụmagwụ onye Igbo na-ege m ntị, ya ka nsakọdo onye a na-akpọ m. Hello.
1: Hello, good day.
0: Onye na-akpọ m?
1: Ndewodo.
0: Daalụ.
1: Maazị Okereke na-akpọ.
0: Maazị?
1: Okereke.
0: Okereke. Olee ebe isi akpọ Maazị Okereke?
1: Na Samonda.
0: Samonda, ngwa biko tinyekana ọnụ n'okwu anyị ji bịa taata, biko, ezigbo mmadụ.
1: Okwu unu ji kasakwara ahụ.
0: Tinyekana ọnụ n'okwu ya, biko.
1: Pọtọ dị ezigbo mkpa.
0: Ngwakwuo ya, biko, nwanne m nwoke.
1: Maka na nwaanyị, ọ bụ ihe nyere anyị.
0: Maazị Okereke, Okereke, ị sara nwaanyị nyere anyị.
1: Nwaanyị nyekwara anyị.
0: Ọ dị mma.
1: Nwoke wuru ndidi.
0: Nwoke wuru ndidi.
1: Pọtọ nwe ndị Chineke na-akọzi. And I'm one of them.
0: Yes.
1: Onwe ihe nna ga-agwa nwunye.

0: o nwe ihe na o ji my o ji o ma my o my ego dị na my account. Maka sometimes mụ na enyi nwoke na-akpa na-akọ akụkọ ya si m na ya na-adị jealous. Maka na nwunye ya nọ na ya nwe ego na account.
1: Ọgwụ ozugbo ozugbo.
0: That is chicken. Chicken mokwani. That is a change in diet. Ihe oriri niile dị mkpa. Ọ ga na-atọ ka ha na-eri. Ochenji akwa na-ere eme. Ọ ga-atọ ka all the highest perfume. So ya wụrụ ya nwaanyị dị iche iche. Chineke gọzie gị ụdị ezigbo nwaanyị. Nye Chineke. Maka na 90% of them, okay, that's 65% of them. Ha nwere ajọ agwa. So onye dị na ya o, ị ga-agwa nwunye gị. Biko ị na-agwakwanụ nwunye gị, mara na ọ dị mma dị ị na-anụ.
1: Ọ dị mma, ọ dị mma. Ọ dị mma, Maazị Okereke. Maazị Okereke. Ọ dị mma, daalụ. Chineke gozie gị, nugo. Chukwu Okike abịa mara buru guzo kpere gị azụ. Inugo. Ọ dị mma, daalụ nna, daalụ. Ibeka. Ọ dị mma. Maazị Okereke, Okereke. Ọ nwere na-akpọ m ugbu a ka nsa onye a. Hello. Ehihie ọma. Onye na-akpọ m?
2: Anyị mara gị onye mara gị onye nna.
1: Mba, a sị ka ikwu aha gị taa. Ọ dị mma, kochi, ngwa. Gwaka anyị, ị ma na...
2: A kere m ndekọ ha n'ebe a, bụ oke Chukwu ma aga ọbụla ka m na-ekele.
1: Ọ dị mma, John, anyị zuru ezu ebe a. John Okorafor ebe a. Ọ
2: zuru ezu. Ndị ọzọ, ị ma na okwu a dị ụzọ na-abụ.
1: Ngwakwunye.
2: Ọ dị na nwoke dịkwa na nwaanyị. Ọ dị na nwoke dịkwa. Ọ nwụkwara nwaanyị o ji abụ ahịrị ọ bụla dị echere inyere mmadụ aka wetaba ọgwa nwunye ajụ. Nwa nwaanyị ka bụ ọgwụ na ọ chọrọ nye nwa bụ onye chere inyere mmadụ aka. Ọgwa akpọrọ eche oge otu a ka e nyere aka di ya ha ajụ.
1: Ọ dị mma.
2: So nwaanyị chọọ inyere mmadụ aka, o kwesịrị ọgwa dị esi nwere ike jụ ụzọ ọgwa ọgwụ ga-esite gị nyere mmadụ aka. Ọgwụ nwaanyị ọ dị n'ụzọ naabụ.
1: Ọ dị mma.
2: Chineke nnanyere anyị aka.
1: Ọ dị mma, daalụ. Ọ dị mma, Chineke nnanyere anyị aka. Maazị Okechukwu, ị nụrụ ihe kochi kwuru na ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị. Gere ihe ị nwere ike ikwu maka ya.
3: E nwere ụmụ nwoke nwere ezigbo àgwà. E nwere ụmụnwaanyị nwere ezigbo àgwà. Enwe nwoke dị njọ.
1: Nwee nwaanyị dị njọ.
3: Nwee nwaanyị jọrọ njọ.
1: Nwoke dị njọ na nwaanyị dị njọ. Ị ma na-asị na mbe na mbe sụkọta ahịa na uru anaghị adị ya.
3: Ọkọ dị. Nwoke ọbụla, dịka m kwuru na mbụ, gị na nwunye gị bie, ị kwesịrị ịma agwa nwunye gị. Ma ọ wụ onye iwe ọkụ. Ma ọ wụ onye ndụmọdụ ọ na-enye gị gbuo. Mgbe ọbụla ị kwetara okwu onye chọrọ inyere aka, ya kụlie. Sị gịnị ka ị na-agwa ya, eribeka, emeka, ụgwọ akwụkwọ ụmụaka akwụọla ya, ị chọrọ otu kilechi emefu ego. O nwere nwaanyị kwa nwoke nwere ike ịgwa nwaanyị nwere ike ịgwa di ya ka e nyere onye aka. Di ya sị nwaanyị ọkwa ịbịala, iburula ịbịa. Iburula ịbịa, anya anụchala ihe n'ụlọ akụ ego, enye onye ego, ị chọrọ ka m gaa ohi. So ọ dị ụzọ abụọ. O nwere nwoke, ịma asị nwaanyị mata obi di ya dị ka o ji ọgwụ jide ya. Ịgwa nwunye ya sị, inye isi ka enye ya otu o ji nwunye ya sị, mezuo ya abụọ. maka ki jin enye he nwere ike ogaga iso so te maka ijiro ogugo isi gi mana ihe kwesiri gwa nwunye gi ihe kwesiri gwa dika onye onye ke tonyina atoto si kuo chineke goziri anyi ya nwanyi obi ruru ala o ya mere nwunye ike ye wuru obi e tokwasa nwunye ya ya gwi oku ya mara nwunye ya we jibo ge oge ikpuchi ya ma gila nwanyi bia ga enwere amamoti he che do enwere ndi ojo nwe ndi oma
1: aso na nwere ndi ojo nwe ndi oma
3: so onye onye no bini mulo mu ebo si na ehi mmiri hige ma hige ma oke nwunye ge o ti si epa agwa ka ga eje mara ke cha pasakwa ga agwa
1: ngwa maz onwe na akpo mbuwa hello
4: Hello,
1: Oma. Onye na akpọ m?
4: Nwada
1: Ngozi.
4: Ọ
1: dị mma. Ngwa tinye ọnụ n'okwu anyị.
4: Ọ dị mma. Dịka ndị kwuru okwu si wee kwuo. E nwere nwoke ị ga-agwa na ị nwere ego na ụlọ akụ. Ọ sị gị gaa wepụ ya. Ezi ọkụkọ m na-agwa unu.
1: Ọ sị gị gaa wepụ ya. Ngwa na egwu ngwa oh mba kpochi ha azụ kpochi ha ọ sị na ọ nwere nwoke ihe agwa na ị nwere ego n'ụlọ akụ ọsị ka e weta ya ozigbo ozigbo maazị John Okorafọ gwakana anyị ihe one ma one nwoke kwesịrị ịgwa nwaanyị ma nke ọ kwesịrị ịgwa nwaanyị maka na ama m na o nwerere ihe nwoke kwesịrị ịnụ n'afọ ya ghara ngwa nwunye ya ma ọ bụghị nke ga-emebi ihe gwekene ka ọ nwoke ka nzagodo onye hello ihe ọma nne onye na-akpọ m onye na-ekwu hello ihe ọma nne gaa aha gị
5: Nwada
1: Nchọkụ ngwa biko tinye ọnụ ọ dị mma tinye ọnụ n'okwu anyị ji bịa tata biko
5: Akọ anyị ekwuo na izuka gara aga. Ọ dịghị mma nwoke ịgba nwunye ihe ọbụla ọ na-eme.
1: Ịwụ nwaanyị ahụ?
5: Ọ bụ nwaanyị.
1: Ọ
5: nwere ụmụ nwaanyị ndị dị ọjọọ jọrọ njọ. Nke bụ na ọ bụrụ na di ya ịgba nwunye ihe ọ na-eme, ozugbo na ya eburu ya pụọ iro, jee kọrọ ndị iro. Ndị iro anwa onwe onye onye ọbụla nọ n'ụwa a nwere onye iro ọ nwere ike ọ bụrụ ndị na-achọ ohere ha ga-esi wee nweta nwoke ahụ akụzie ụgwọ ọbụla nwaanyị ha chọrọ ihe ha o nwere ụdị ego o nwere maọbụ ibu ihe o mere esi ebe a chụbazie nwoke ahụ ọchụchụ ọdụ ụzọ labụ ọ bụkwa nwoke ka nwoke ọ nwere nwoke bụ dịkwa ọjọọ bụkwa na ọ bụrụ na nwunye nwere ego nwunye were kelie nwere ego
1: nwere
5: ego dị n'ụlọ a mana nwunye ahụ na-ana ya ego na-anarụzi esi ga chọrọ ibido ahịa ọ ya atụzi eji ewere ego abido ahịa abụ ọbụla o nwere ego nke o nwere o wee nke oke nke na-akpara
1: ọ dị mma ọ dị mma nwada njọkụ daalụ maazị John Okorafọ ịmara ọ nwere ajụjụ njụrụ gị gwakana anyị ihe nwoke kwesịrị ịgwa nwunye ya na nke o kwesịghị ịgwa nwunye ije na akwụkwọ nsọ mgbe chineke kpọrọ Abraham si ya biko ya kpọkene ka ọ nwere ya na-akpọ m ugbu a hello elder Benjamin
6: yeso amali bege so ku
1: o amali he yeso ku ya mere ya
6: o ma na okwa egwu egwu eje and after ba ere wa mi we agbu turu abda okwa aye egwu te chakwa na anai e ma na ntika gara aga asu nwoke ga agwa nwunye ihe nile mana mbụ a na-eje n'ubi ọka were na-acha aha oke iji maatụ ka onwe nwoke na-akpọ onye ọcha ọ maghị ihe nwaanyị ji were bata onye ya n'ụwa ego ọ gbatara na bọọda nwaanyị tageti so mgbe nwaanyị ọ nụtara nwaanyị ogbuo oge nwaanyị jee fọ divọs ọ maa na nwoke bụ ma nwe ya ka o ji wee mee nest of queen mgbe ejerizere na kọ I was not my way to say that, you know. Why the family are losing everything? If I may, so all we end up in the banam, because I am here.
7: Onye kọchukwu si were kwu. Ịga ma onye gị na ibi.
1: Mana o nwere ajụjụ njọ nta ọrụ tụnụ. Opudu gị n'ọrụ jidego dị. Ama na ị na-eje ụka.
7: A na eje ụka.
1: Abraham, mgbe Chineke si aja were Isaac chụọ aja. Ọ gwara nwunye na Isaac ka ya eji wee mee ihe a chọrọ mmiri.
7: Ọ ma na ọ gaghị.
1: Gịnị mere na Abraham?
7: Na o nweghị okwukwe dị ka Abraham si were nwee.
1: Nye kpatara gwa ya nwunye.
7: Ịmakwa na otu akwụkwọ nsọ ahụ sikwa na aka nri na-eme ihe ma aka ịkpa ma o kwekwala ka aka ịkpa
3: mara
7: even ma nwaanyị nọkwa ya n'akụkụ ma o kwekwala ka ọ mara kekwe na nwaanyị na ya n'akụkụ akwa nwaanyị ya ihe ọ pụtara wụ na ị ga-amara onye ke na-ebi n'ụlọ ma ọ wụkwa nke gị ma ọ bụ nke onye ọzọ maka nke gị agaghị ewere ihe unu mebisia. Ihe ọ ga-awụ odozi ọwụghị mmebi. Ihe ọzọ abụrụ ịhụnanya.
1: Maazị Okorafọ, ị bụ onye ụkọchukwu?
7: Nna m bụ onye ụkọchukwu.
1: Mmechi gị ụkọchukwu taa. Agaghị fụ ngara ekwughị na-ekwu.
7: So, ihe ọzọ abụrụ ịhụnanya. Ịma na ịhụnanya adịghị akpa oke.
1: Ka ndị nwere na-akpọ anyị ugbu a, onye achọ ntinye ọnụ n'okwu a. Hello.
8: Ehihie
1: ọma, onye na-akpọ m?
8: Ifechukwu de nwee nje ọgwụ anyị na-akpọ.
1: Ifechukwu de ndị kwue ka anyị kwue.
8: Anyị bụ ndị okwu ọma na-adị n'ọnụ.
1: Ọ dị mma. Ifechukwu de ngwagwa anyị ka esi mata okwu anyị na-ekwu.
8: Achọgoro m ikele ndị nọ n'elu oche n'etiti m. Chukwu ga-agọzi unu. Nna anyị kpakpando, daalụ.
1: Ọ dị mma, daalụ.
8: Chukwu ga-agọzi.
1: Ọ
8: bụ ifuga n'etiti ike na ikpoko. O nwere ife anyị na-ezobe nye onwe anyị. O nwere na ife anyị na-ezobe nye onwe anyị. Ma ọ bụrụ na oke na ka ọ chọọ ịdị n'elu n'ụwa na-ezobe nye onwe wee ma ọ chọọ ịdị n'ekwuta. Nwere ezobe nye onwe wee. N'eke ekwu ga-eme. Ife mma ka ịlụ nwunye. Ọ bụ mgbe ahụ mma ahụ na-abịa. N'ịdị ka ama emi na nwunye ịlụ. A kụzi chupu a. Yusu sọbiri. Ị na-awọta? Ma ikwu okwu ni tita ata wee lu echi wee lu ụfụ mgbe ahụ ofu ife ka ọ ga na-adaba. Ife mme ịnị ma na ememe nwunye elu. Hapụ yusu sọ nọ.
1: Ọ dị mma.
8: Aka nsị ka nkwu.
1: Ọ dị mma.
8: Agbapụta m ga etinye ọnụ n'okwu anyị.
1: Ọ dị mma. Daalụ.
8: Ọ dị egwu. Daalụ nnụnụ.
1: Okwu gị dị mma. Ọ dị mma. Daalụ.
8: Okwu dị m n'ọnụ.
1: Okwu dị gị n'ọnụ. Daalụ. Okwu gị amaka. Maazị Okorafọ. Ama na o nwere okwu ị na-ekwu tupu onye akpọ anyị ekwe.
7: Ihe m nọ na-ekwu bụ na ebe ọ bụla ịhụnanya dị, ihe nzuzo anaghị adị ya. Di na nwaanyị ọ bụla hụrụ onwe ha n'anya, ha agaghị ezonarị onwe ha ihe. Ọ gwụla mgbe ịhụnanya na-adịghị ka ị ga-ahụ na onye jide ya sị na o jighị.
1: Onye jide ọ sị na ejighị.
7: Onye ihe na-enọ na ejighị. Kama na ịhụnanya dịrị, o nwedịghị ihe ọbụla wụ ihe ozuzo maka na ụna abụọ aghọọla ofu anụ arụ. N'isi ihe niile, ịhụnanya.
1: Ịhụnanya. Ọ dị mma ka anyị kpọta obere egwu. Anyị na-abịa.

0: nwanyị mụ obi dị ya, nwanyị mụ mma agbawo mma nwanyị. Ọ bụ na ugbu a ka ibido gebe anyị ntị dị ka nwa afọ Igbo. A nzakọrọ onye a na-akpọ m ugbu a. Hello. Nwa Ada Ngozi, ngwa tinye ọnụ n'okwu a biko.
1: Nwaanyị nwere ike ịgwa di ya na o nwere ego n'ụlọ akụ, ọ ga buti ya ka akpasawe. Ọzọkwa ya. Ọzọkwa bụ nwaanyị o nwekwa nwaanyị nwe ajọ agwa gaba na ihe ya nwe ojokwa si na azụ gobie ndị ya egbu mmadụ ga gbuo di ya o wee buru ego. O mere na Amen Market Ọnịsha. Nwatakịrị yes onye ezi agụ nọ ọ ga agwa kobie ndị ogbu mmadụ ya na ọya nwoke egbuo di man. Ọ bụ na Chineke si ha aka ụmụ nwanyị a wee chọrọ ihe mere tupu a na-ama ihe na-eme ọ bụ na nwunye a kọka kiburu di ya ịfụrụ ya. So ihe na-ekwu n'ime ya bụ dịka ụkọchukwu si wee kwuo ọ bụghị ihe ka a ga na-agwa nwaanyị. O nwere nke ị ya agwa nwaanyị n'inwe ego ọ marụ nwamba iji ewere ego n'ụlọ ọ ga-ewere ATM kaadị gị ga wee kọrọ ego gị niile. Eyewitnes ihe ndị a niile ga na-eme bụ ịmata onye ya bi n'ụlọ ọrụ ụdị mmadụ ọwụ tupu ị bịa ihe gị ihe inwe na ihe inwe họ jisie n'ike
0: Nwada Ngozi. Okwu a nwa bụ o nwere ihe Maazị Okechukwu enyi na ya nwankwọ kwuru, ọ sị ma Chineke nye gị nwaanya nke gị. Kedu ka anyị ga-esi mata na Chineke nyere anyị nwaanya nke anyị?
2: Anyị
0: ga-etinye okwu ọnụ mba ekwu ọ ga-etinye ọnụ maka na ọnwa
2: onye ụkọchukwu. Ịma a isoro usoro Bible
0: akwụkwọ
2: nsọ tupu ị chọwa nwaanyị ị ga-ekpe ekpere Chineke nna. Ile anya Abraham Isaac mgbe ọ na-agwa odibo ya ka ọ ga-achọrọ ya
0: nwaanyị
2: ọ gwara ya sị Chineke ga-edu gị n'ije anyị na-aga ị na-aga alụkwala chọọ nwaanyị na agbụrụ anyị ebe dị otu a. Nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị ọ nwaanyị ọbụla chọrọ ịlụ di ọ kwesịrị ịkpachara anya kpee ezigbo ekpere si Chineke nna. Ma ịbanye na ọlụlụ nwaanyị di na nwaanyị ọwụla ụlọ ị na-eme ịbanye Chineke agbachie were jide igodo
0: ịbanye na-akpọ anyị. Hello. Onye na ichie afọ nwa ọdịmma Jones obi amamna Jones ọdịmma daalụ enyekere anyị ndụmọdụ dị ka okenye
3: ọdịmma
0: tata ka a ya kapịa ọnụ
3: ahụ na asị ka akapịa ya bụ ewetala ya n'ụdị n'ụdị anyị eji amata nke bụ nke. So dịka ihe niile a ebe ọ kpọjiri isi ebelụ ụdị nwaanyị mmadụ lụ ezi nwaanyị ka ajọ nwaanyị tụọ nke ọ dịkwala nwoke ma chọọ ụmụ nwaanyị ka njọ maka nwoke leje alụrụ nwaanyị. So dịka ntụrụ ndị kwuru ekwu chiri ekwu ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị niile dịka nwunye nke m ọma ihe ọbụla ị ga-eme ga aja agbị n'ihi na ọ bụrụgodi na echele nwụrụ nwa oyiri nwaanyị nwụrụ isi ahụ ga-ekwe oyiri nwaanyị o mere ka o si ji anabata ụzọ ihe n'ole kwesịrị ịdịla egala akọ nwunye gị ọ bụrụ na ọ dịka ndị ala agba transpọt na agba igbuba steeti eje ebe a ị ga-agba nwunye gị ebe a ka ị na-ejekwa ya taa ọrụ ụlọ ahịa gị ebe ị na-asụ ahịa onye ahụ ga-ama ntu ahịa ahụ si abata na ntu si apụ maka ọnwụ. Ọ bụrụ na ọnyị igoro ala bụrụ na ọrụ ahụ dị ka ụlọakụ akwụkwọ ụlọakụ nke nwunye ndị n'aka ugbu a njiri jee were ego izu ụka gara aga ọ nabeghị ọ dịla aka m sọ mụ ihe nna-eme ya ndị mụ ihe nna-eme Omde furu onwe ha anya. Ihe obula ha leme ha ajala agwa onwe. Ihe eji ekwu ụlọ ụmụ nwanyị mere ka ha debo. Ụmụ irigiri ụmụ ihe dị si aṅa aṅa. Anyị chọpụta ntụ omume onye ahụ dị ure mara nke ya agwa na nke ya agwa.
0: Ọ dị mma. Ọ dị mma. Daalụ. O nwe ihe nchọpụtara ugbu a. Ụmụ nwoke na-atọ akpọgwa anyị ugbu a na nwunye ha. Ezigbo mmadụ. Mana ị na-anya nọ ndị okenye. Ọ pụtara na ndị agbara ọfụ na ha ejikọrọ koro. Iche ni Maazị Okereke o toro nwunye ya na Chineke nyere nwunye nke ya. Elder Benjamin Ufere ọ sị na nwunye nke ya wee jechaa agwụ. John si obi akwụkwọ maka nwunye ugbu a. Ndị a bụ ndị okenye. Ọ kpatara ka nsị gado onye a. Ụkwụdụ m n'ọnụ. Hello. Ngwa kochi, ngwa tinye ọnụ biko.
4: Ndị ọbara afọ na-anụ nwaanyị gị ta mpere iyi dị chiri eziokwu ụfọdụ mpara na-agwakwa nwunye eziokwu a nakwa azụta eziokwu ụfọdụ ka mgbe ego a na bak aga na-agụ egwuachi ego a agwa nwunye ha ga na ego enwe na bak atụ na agwa nwunye ha atụta ga-enweta ga-erizaba.
0: Ndị niile akpọrọ na nwunye ha wee ezigbo mmadụ hụ ndị okenye. Amara ikpogbu n'ụlọ ka ndị Nwada Njọkụ gede eyi bụ nwaanyị. Nwada Oluchi biko iwere iwe. Nwada Oluchi sọsọ gị nwaanyị n'ebe a. Ọ pụtara na ụmụ nwaanyị ugbu a nweziri ka ha dị kpatara na ihe niile kpọrọ ụmụ nwoke kpọrọ n'ekwentị ugbu a bụ ndị okenye onye ọbụla tụrụ nwunye. Mana onweghị okorobịa kpọgoro ugbu a si na nwunye ya na-agwa nwunye ihe niile bịa n'ubi. Uwe mebigo ka ọ gịnị?
5: Nwanyị kpakpando ụwa emebiela. Ụwa emebiela ka nne na nna anyị ha jiri bie ọwa ụta ka ọ dị ugbu a. Ụfọdụ ụmụ nwanyị ụmụ agbọghọ ugbu a na-alụ di n'ihi ihe nwoke nwere. Ma ya ha adịghị ka ha si chọọ ya ka ha si buru n'obi bata ha pụọ. Ọ ya mere ji nwee nghasasị ezinụlọ ebe o buru ibu. Ugbu a nne na nna anyị ha ọkarịsị ndị nne ha kachiri obi ama mma ngasị n'ọha nwa ka ekwuo for better for worse ma ọ dị mma ma ọ dị njọ n'oge nke ha. Mana alụlụ di na nwunye enwere ugbu a ụmụ agbọghọ nke ugbu a awọghị nke ha bịara wụ ma ọ dị na mma ha nwa abụghị ma ọ dị njọ. Ụmụ okorobịa ugbu a ụfọdụ n'ime ha na-alụ ụmụ nwaanyị na-alụ nwaanyị na nwaanyị ji ego ma nwaanyị gị enweghị ezigbo ihe o ji ị ga achọ ka ego gị sọsọpụta. O nwere akụkọ m nụrụ abalị ka m sị ọnwa ole gara aga nwoke ji ego nwunye ya jikwa ego ọbụkwanụ na ego nwunye ya buchara ibu mana nwunye ya na-agbalị ọ na-akwa akwa ọ na-enye nwunye ya ego ọ nweghị ihe ọ na-enye ya. Ọ nwaanyị na-akpọgo ụmụaka akwụkwọ ọ ya na-akwụ ụgwọ ọ ya na-eme nke a mee nke ọzọ. O ruo ofu ụbọchị enyi nwoke nke nwoke na-ahụ ihe niile na-eme mana ọ wụ nke nwaanyị ka ọrịa ọ na-anọ n'ahụ ha abụọ na-akpụ nkata. Ọ jụọ enyi ya nwoke ọ gịnị mere ị na-enye nwaanyị gị ego ọ sị ama m ka esi akpọ ya well ebe a na-atụ anyị nwa na-akpọ ya ọmị na vileji ọ sị na ọmị mmiri dị na ọ dị mma iweta pure water na-atụnyekwa n'ime ọmị. Enyi ya nwoke a sị na ọ daba adaba ụdịka ilulu ahụ ọ tụrụ ọ wụrụ ofu ụra abụọ ka o were na-enyere nwaanyị ahụ aka ọ ya wụ ihe a na-akọ nke nwoke ji n'ihi na ọwụ onye okorobịa lee ndị niile na-eto ụmụ nwaanyị ha ugba n'ihi na ha wụ ndị okenye. Chineke ga-emere onye ọbụla ebere ka mụ a na-arịọ ka udo na ọṅụ ezinụlọ ọbụla udo na ịhụnanya dị. Nwoke na nwunye ya kwesịrị ịmata onwe ha. Ihe ọzọkwa dịka anyị nwa na nwaanyị n'ebe awụ ndị nne na nna ụmụ anyị ha anyị mụrụ ka anyị zụọ ha etu o kwesịrị ka ha nwee ndidi mgbe ọbụla ha ga-alụ di, ka ha mara na ihe niile mara mma awụgo ọlaedo. Mgbe ị hụrụ nwoke nwere ụgbọala, ije lụọ ya n'ihi na o nwere ụgbọala, n'ihi na o nwere ụlọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ ụgbọala ahụ sụkaa n'ụzọ. Ọ Chineke ekwela ihe ọjọọ ụlọ unu bụ ọkụ, ihe niile eresa. Ịhụ nwa gị ka o bu ngwongwo ya na-alụ, ọ chọrọ enyi nwoke di ya, ọ chọrọ nwoke ọzọ, o sowezie. Kekwanụ maka ihe ahụ mere onye nke a mekwa onye nke ọzọ ahụ ị na-aga, onye ọwụ ga-anọrọzi na-enwe di. Ka anyị zụọ ụmụ anyị ha, gwa ha na ha kwesịrị inwe ndidi.
0: Ọ dị mma. Maazị John Okorafọ, okwu ikpeazụ maka na ọ gara asị anyị kwapụ kwapụ. Kedu ndụmọdụ ị ga-enyekene ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ugbu a?
6: Ndụmọdụ m ga-enye ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa ugbu a bụ na ihe agụpụtara n'eze anaghị eju ọnụ. Ha nwere ndidi, kpaa ezigbo àgwà. Ezigbo agwa ọbụla ị na-akpa, ị na-akpara ya onwe gị. Ị wụrụ nwoke ịlụgo nwaanyị, ihe ọ pụtara bụ na ị gaghị enwe ụmụaka. Gị wụrụ nwaanyị ịlụgo di, ị gaghị enwe ụmụaka. O ruo na nka gị na onye a nọrọ, onye ga-eleta gị? Ezi agwa dị mma.
0: Ọ dị mma. Daalụ. Maazị Okechukwu Enyinnaya Nwankwọ, okwu ikpeazụ tupu anyị buru ngwongwo anyị pụọ, gwakana igwe anyị nke eziokwu.
2: Okwu ikpeazụ ihe m chọrọ ịtụba ọnụ, oke ọchịchọ dị ugbu a
0: ọkankụ.
2: Mgbe anyị nwala eto, amaghị ha na-akpọ wig, itechasị ọnụ, mvọ. Oke ọchịchọ adịghị. Ihe ọbụla nwoke wetara ya na nwunye ya, ha hazie ya. Ma ugbu a, nwaanyị chọrọ nwa akpa taa, akpa ahụ eme n'agadi, ya achọ ka azụ ọzọ. Amakwa onye ala eze eze. Ihe m na-ekwu dịka ndị kwuru ekwu kwuru, ekwesịrị ka eleba anya otu esi azụ ụmụaka, ịgwa ha na ụwa ndidi. Mgbe o nwere ndị ha lụọ nwaanyị, ha lụọ di, ha agaa n'ihu, ha enweta ihe. Nwee ndị na-eme etetu anya tupu ha enweta. So ka a kpachara anya.
0: Ọ dị mma, ka nzaga onye a na-akpọ nke a bụ nke ikpeazụ. Hello.
1: Biko, ka a gwakwa ndị ọgbalọfụ ụmụ okorobịa anyị, ha chịbata n'ụkwụ ngọzi kpọghachi. Ha chịbata n'ụkwụ n'ụlọ. N'otu ụmụọchị ichi bụ ịchịpụta ụkwụ ezi na-esi eme marriage a na-agbasa ezinụlọ adịghị mma. Ha chịba ụkwụ n'ụlọ.
0: Ọ dị mma, ọ dị mma. Ụmụ ikorobịa Igbo, na-ege m ntị, bikonu chịba n'ụkwụ n'ụlọ. Bikonu ụmụ ndị Igbo na-ege m ntị, chịba n'ụkwụ n'ụlọ. Ma nwoke ma nwaanyị, maka na ịchịpụta ụkwụ gị n'ama, ịnweta ihe ọjọọ. Ana m ekele ndị na-ebịa ebe a taata. Nwada Oluchi, daalụ. Maazị John Okorafọ, ezi oyi m.
6: Igbo ndị ọma. Nọ.
0: Maazị Nwankwọ Enyinnaya.
2: Okechukwu. Ndị Igbo ya gazie nọ.
0: Ọ dị mma. Mụnwa wụ Chukwu Emeka Munachiso, kpakpando napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ana m asị Igbo bụ Igbo, bikonu, na-akwado na ihe anyị na-eme. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a, ma ọ bụ na ihe ị nụrụ taata dị gị obi mma. 0906940-5395. Detu onye detu. Nke ọzọ bụrụ 0815434-7556. Aga m echighị azụ ụbọchị Tuzdee izuụka ọzọ na-abịanụ. Udo dịrị unu dum. Chukwu Okike Abiama, buoru unu ụzọ, kpeere unu azụ onye agha na nwanne ya.

0: gbagbe pa need the left back ni Jules Koundé anife Jules Koundé o ya papapa Harry Kane e mo pe mo so saju mo so fun yin po ti gba o ti gba lati to fe se re loju iyen fun iko Bayern Munich o ya AC Milan won ni Manchester United 9.5 unu iko yin won ni anife re ta fun wa Joshua Zigzi won ni eta fun wa to ba di January sebi e fun ni playing time e je ko ma bo wa sinu iko AC Milan lo policy ka to dagbere fa won ara le Joshua Zirzi lo sinu iko AC Milan se good decision ni ti ma you ba let go e ni January
1: ti ma you ba ti let go e boyan ti na fojusun mi ton ti leni ton fe fi ton fe fi ropo e tori pe bi mo se nwo oro Zirzi yen e ma gbagbe pe inu e do inu e fluctuate ni bi awon ton lo inu adugbo kan ta ni fe daruko sugbon ma you o ti se ko konrin to lati le yonda agba bolu ni asiko yi on ti strong to won se eyin waju won se wu ni so ko se ru won lo ma lohun fe ma fi eyin sun egun so ni wo ye temi ton ba fi zigzi le awon iya to fe je won no lo tun fe fi run mu niyan so ni wo ye lasiko yi on gbudo ti yanda Joshua Zigzi on ti to ba pe ti mo ba stable ajebe ya amo mi si
0: to policy dagbere fa wa ti wa nle
1: eyin temi e se gan tete ti te gbo wa nro le iye ti te fi gbo wa ko ni don ten na wole lori o 89.3 fm sport assembly lati gba sin la nlo e inu role mu de ni gbagbo npe o dun sin o dun mo yin o dun gbongbon de kan si e ti te fi gbo wa ni role yi ko ni de on te ma na wole lo eyin ta ba le ninu la ma ba lola ba se olohun lord policy lo kin la ni enkan sin pe o dabo
0: o ya latapa bi be yen eyin temi te ti gbo wa nle e se mo ki yin e mo dupe o ya mo mimi lori Facebook Adekunle Ojo Christiana o ni e ku eto sa ki yin mo mimi lapa bi o ya papapa ifesewonse Nigeria ati orile de Russia ami ayo meta si meji si ni te ri agbowo waju orile de Nigeria o ti se aso orile de Russia lese o ti fun ni kuku ni waju ori lapa bi be yen e wo oruko temi o yi pada Raymond Tanatana o dabo

adigun beru abi gbogbo ara kike ija e dakun e ba npe won awon onise bi to je pe won ti sora won digidi gan ku won so gbogbo iwa daran pata won so di ntoda to wa je wipe orilede yi wa ndida kuda ma won lowo lowo won gangan ni ti wo wa adigun opolopo ko fe wu wa bi owo won ni wa ohun ti wo wa bi o so mi ko so mi bi o si seje ko seje e dakun awon omo ti won ya taku na si ti won ya gidi gan ku ti won ya lo ko lo nki gbe awon jaguda pali ti won ya yi adigun owo awon eso alaabo lodo temi lo ti wa o idi ti mo so pe lodo temi oni wipe adigun beru agbogbo ara kike ija se kan fi iyan jodi awodi ko mo le gbede e adigun eni ta fi joye awodi ti o le gbede e a fi ojo ya awodi kaka ko gbede e o to npe asasi bi e die e wo la sa o to wa npe awon debi ku opolopo ti won ba ti arrest to ti jaleri o ye ki won ni production to je wipe won a ma produce fun awa ti a jale won mu o pe igara olosare o le ni e wa wa nbe won ti so be di family house awon omo yi won ti so be di family house ise ti won se nta loju won ko si nkan kan lokan won ko si nkan kan ni wa won gbogbo gba won ti gba wi pe ise ta won ba se iwa ta won ba wu ko si nta fe se ko si nkan kan te ni kan fe da dawda eni kaka o le da nkan kan opolopo station opolopo ago olopa on tan ba di bayi oni kan gbowo soku bo ni won ti so station di central bank debi wipe ibe ile owo ni won ni nkan meji ju owo lo owo ini adigun beru agbogbo ara kike ija debi wipe awon gan ti wo wipe o dabi pe awon to lu sese n darapo mo si olopa bayi to darapo mo eso alaabo bayi won ni nkan meji ti won wa nse ju wipe tori owo sokubo ti won gba yi in lawon na wa gba adigun o na wa gba kaka ko je wipe o san laro omo ya je o fi gbogbo omo ebobirin eye wa lilu eye eyin agba mo ki idire to fi je pe o awon omo odaran omo sagoro sadugbo larun sadugbo lo fo yi won tete jawo won tete ku o nbe an ti ri gege bi n to da an ti ri gege bi n ta won le se won ti ri gege bi n to je pe ladugbo awon ba won ba ti daran awon ti ri be yen gege bi ta won ti le farapamo o le so ye hausa o le se yibo o le se yoruba tori wipe ni orilede yi eya meta ta pin da wa sinu o wa ma gbo eni ti won mo yi o ti lo seli le melo o ti lo seli le melo o ti lo le melo adigun beru agbogbo ara kike ija iwa yen wa yi lura won won ti wa so di wipe ta won ba ti jale ko si n to fe ba won ko si n tan fe fa won se ko si ru wa ti won le ri kan wu adigun o ni wa ti won won wu bayi debi pe awon eso alaabo ni won wa fa mo wa pe ikan ninu awon eso alaabo mo pe baba ki lo de to je pe nkan bayi nkan bayi nkan bayi nkan bayi eniyan wa tenu boro wi pe ki ise bi wa o iyen ni pe ki ise ebi awon mo ni ebi ta wa ni ebi ta ni o ni ebi awon ijoba ni tori ba won ba mu won eyan la won emi to wa lara ole lo wa lara won oju to wa lara ole lo wa lara won ta won jolopa egun to wa lara ole lo wa lara won ta won jolopa wipe won ni
ona mi lati fi toju awon ebi awon pe la won fi ma mu won to fi je wi pa won kan ma ngbowo lowo won mo wa bere wi pe ise te sign fun yi iyen ise eso alabo te sign fun yi ki lo de to ja wi pe eyin gangan le wa nsokun fa bi iwa jamba iwa odaran se po si to ngogo si be ba mo le lake be mo le loko be mo le ni kutu wenji aso pe e ma mo n lo station toro ti mo wi pe station yen te ba mo n de be koda be ti lu ohun be ti lu ohun tara ohun ti seje awon olopa yi won a tun so fun awon awon to mu wa wi pe oye e lo treat e igba te ti treat o le ibe yen ti di ile fun awon igara olosa won ti ri gege bi ile o lo fi je pe opolopo omo to lo sewon adigo beru won lo ko nkan mi o bi won se ma moti multiply iwa bi o se baje ni won lo ko nbe debi pe opolopo awon omo sadugbo larun sadugbo lo foto wa lagbegbe kaakiri bayi ibi kan ti won ti bere ni wipe won kokko mu won mimu ti won mu won o le ti won ja iwo dana ti won wu nigba yen ko to eleyi to je wipe o ye kan mu won lo seli si won mu won de seli ibe yen gangan ni won ti gunye ni won ti ko won irin bayi irin bayi irin bayi adigo beru agbogbo ara kikija enikan omokunrin kan o je enikan lo ya lowo o ya 4 million naira egbo o ya 4 million naira eni to ya lowo yen fi elesi lori 4 million lori 1 million o fi 400 i lo all right bo la se man pe o ni bi won se multiply re de bi pe ele lo kokko san ko ti san interest ko ti soju owo o wa san ele san ele san ele fun odidi osu merin ko ti san oju owo sugbe le yen ti n galiba emi e ele yen ti n poju emi e lo tori lo sosu 400,000 ni san lososu 400,000 lososu 400,000 mo ti ranti ele yen 400,000 ni lori 4 million 100,000 ni lori 1 million o wa nsan o nsan o nsan o wa debi kan emi e o gbe mo bo se gbe o tele nu po won o ti e san mo tori po won lowo o won san mo iyan wa mu ejo lo si station o fun won ni owo gidi nbe owo rogun rogun o fun won lowo nbe ni station wi pe owo yi everybody track eni ijade won track e won debi to wa nje je mo wi pe iro kidnapper ni won pa mo pe o kidnap eyan ni won pa ti won fi mu kuro nbe gbogbo awon ara adugbo mo eni yi pe ko kidnap ise re lo nse bye bye nkan lo kan dagaso won paro kidnapping mo ko si nle iyawo pada wa jade wi pe oko ohun o kidnap sugbon e je ko ohun o wa ko ohun o pe nibi to wa won pe won fi handcuff si lowo lai jale owo loya o de station ni won sese nso wi pe ko jale wi pe awon kan fi yen rope e lati muni sugbon won ti yeye e ladugbo egbo o won ti mo seli leri ipo je eyan lowo ojo kini ojo keji ojo keta inu sel yen gagagagan la won ti won jo wa nbe ni won ti nko leko wi pe to ba ti jade iwo gangan di yawu iwo gangan di baranda iwo gangan sore di nti o so po nse tele won ti so po nse
iwo gangan wa sore edi nta sopo nse ninu sed na yen na ni o eni to kowo fun won to fun won lowo rogun rogun leri kan le poro mo adigun beru agbogbo ara kikida eni yen pada wa so fun wi pe ogbon ti won ba le baunda lati gbowo omo konrin yen sanwo lo sugba ibi titi nrowo won afẹ mo tori wi po ti san owo yen lo ele ti yen fi le owo ko kan won iyen ko kan awon olopa yen ini mo fi so pe opolopo odaran to wa lagbegbe kaakiri bayi awon eso alaabo olopa awon ni won so di won na won so won ni won so won didakuda ti won da ki se ko wu won ki se pe won fe didakuda ki se pe won fe di odaran bi o se wi pe awon gangan ti won so won di odaran owo won na lo ti wo wa adigun opolopo awon omo to di idakuda yi station ni station ni won ti didakuda station ni won ti so won di nti won fe da ago olopa ni won ti so won di nti ko wu won lati da debi wi pe ton ba ti le lo ago olopa bayi won ti ri won gege bi odaran adigun beru agbogbo ara kiki ija won lo nkan lati fi yara wa leti fun eni to ba sese ndarapo meto yi won lo nkan idire o ti nge ilohun awon ti won lo ko eko lati nu seli debi wi pe ta won ba ti jade ta awon pada ya skoro awon ya buruku kan iwa buruku awon owu e gbo mi debi pe nu seli ni won ti pada gbokun won lo sugba eyin to ja wi pe won ti ri yin gege bi eti an ti so yin di dede ore an ti so yin dede ode ego leri wi pe won yawo lowo yin owo ti won ya lowo yin yen won fe fun yin mo adigun beru agbogbo ara kiki ija number yin ni e pe ti won ba gbe text message lori WhatsApp lori eto titi jawo awa mo nba yan gbowo e gbo mi o eko eleko legba elegba bo ba yawo to fe san yato si omo kunrin ti mo oro to ti mo so to wo to ya ti o ba ti lele abowo tan ya lowo re ti o lele ini o to ba si lele mo reti ele lodo adigun oju owo ni ko reti o gbo mi mo reti ele lodo adigun oju owo ni o reti bo ba si je pe wo ra le ni ile lora ile to wa ra yen won fun le abi won ti n gbe case mi wa leri ile to ra ile lo so po ra won ti n gbe eyin esan wo document wo de ti san won wa no to n le ra ogbeni bo ba kan sadigun oberu abo pe won abo ban soro ki lo sele adigun beru agbogbo ara kiki ja imo yo oro la pari labenu ti odori radio imo yo oro la pari nitun bi inubi ti odori radio awon to ba kan je wi pe gidi gan ku aloko lo nki gbe jaguda pali orun aparo ni orun sukola paro ku si iru won la gbe dori radio eni ti o ba loju ti la pada gbe dori radio ti o fe san to je abi to fe je awon ko ni lowo owo ko ni lowo ningba o la opolopo awon to nra le to ntale awon to nra le lowo awon omo onile won lowo lowo ti won fi nra sugba awon omo onile mi ti won ntale fun awon eyan won ti so di agba lowo meri baale janto awon ni lowo sugbon won wa to ngba si lowo eni ti odin 080 86 19 74 36 080
086 19 7436 080 86 19 7436 Number di gon beru dun abi gbogbo ara kike ija e mo ti pe bayi leyin eto abi to ba dola ni e to pe idi ni wipe mo le mo ra aye da yin lo n bayi eni ba je yin ni gbese adi gon beru aba yin gba o a gba ta ton fo mi sin won lowo abi ladugbo yin lagbegbe te wa awon omo kan ti sora awon di ofagbo mu gbo so gbodo nje debi pe won tin fi egbogi oloro yi won ti fi avet awon eyan abeyin ri awon iya alagbo to je pe agbo ni won na won ta drug ni won gbe ni won ta fa awon eyan won pe kini kan ni konka to nge ifun ines na ni igbo ni won fi nki o adigo beru agbogbo ara kike ija jaka so kan pa kan ri ka dire eto bi eni diro go Mr. Sanitizer mo nbo

adi go beru abi gbogbo ara kike ija e je ase bayi gbogbo eyin te npe mi e mo ti pe mi e mo pe mi bayi e je ko de yin eto ni won to raaye da yin lohun tori idire o eti igbeji okan le ti gbo e je agboro awon omo yi ka wa na ka fi mo ona ta fi gba lati fi ko omo wa ke si mo eleyi to je pe awon ijoba won se ati awon olopa wa tori wipe opolopo omo to dodaran loni ko sibomi to ti ko eko ko sibomi egbo mi o ko si ibomi to ti ko eko ju ago olopa ti won mu si lo adigo beru abi gbugbu ara kike ija ja kan so kan pa kan ri ka dire eto bi eni dirogun Mr. Sanitizer mo nbo

ta so pe awon eleye were ton si to se so mi di te bi were ton ni ku kini ko to ba ti mu wa ka ba ti de kotu ko ba mi le so po ki kotu won le o ko lo pa wa ni bo ko to pa wa nkan kan so mo ti so lokan mi emi ma so mo le so kere yin o mo le so ko funny fi yin o ko to pa wa nkan kan se le nbe bo ko pa ko lo pa wa ni to ba ti dajo ko roje fun ko roje fe mi ni emi o mo boya ka won fe jeun mo fe jeun fi jeun to ba ti le lo ku ko ra omo lomo na jeun to boya o se jeun to le won ni ta won na fi just wa kuku ti won ogun nike philip.

Adigun oberu abi gbogbo ara kike ija jaka soko pakarika adire itu bi eni diro ogun Mr. Sanitizer salaye fun ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gba so fun ko fe ja ko fe gba ko le ba gba tori wipe gbogbo gbugba ni o pada seyin lanfani Adigun boya lojo mejo won mu ibi to je wipe awon omo ti won wa ni seli ti won ti pada soro wa ibi ti won ti soro ti won ti so efe onu won han wipe gbogbo eko ta won ko inu seli la won ti pada ko debi pe aye awon to baje lasiko yi inu seli la won ti gbe ko debi pe ba won se jade awon wu wa badi ko to wa di wipe owo palaba awon tun pada segi olofi je pe awa koroyin awa koroyin jo awa gbohun sile lenu awon odaran ise to lagbara ju nla nse sugbon lorilede Nigeria bo ba ti mu odaran to nsise fun joba tani o sai mo wipe awon iru eni be ni won a dojuko wipe ohun gangan lo daran Adigun oberu lo fi je pe awa agbon safefe afin sala won ona kan abona keji sugbon Adigun oberu ni gba fun yin won ni gba o di gba te ba jawo ko nu se bi te jawo ko nu se ka te jawo ko nu se odaran te nwu debi pe awon eyan le rin won le ri mu mi e ni yan awon koni koni kan koni ga koni go eyan won je mo e ti fi won le laaye ara won e je ko nkaluku o ja fita fita lati le rowo ti bonu ki se ke mo lu awon eyan baranda ki se ke mo lu won lori awon te mo pon ni ga ani go yi na le mo gbowo lowo won Adigun oberu emi ati ajo tese bo sokoto kan na lori eto tete jawo yi lori eto tete jawo yi be ba ko te jawo o ye ke mo ran ti wipe lojo ke pada jase sugbon ko wu mi ke jase lai ni yiwa pada Qurani so oni e ware o fa le janna o fi soro bibeli so o so oni e ware nitori orun rere sugbon ro ni

yi pada gangan ni koko te ba ko te yi pada nti o da ni o tori awon omo ti won yi pada ladugbo yin awon omo to nba dugbo je sadugbo larun sadugbo lo foyi eko to ye ke eko won ko le nko won eyin gangan ni won gbagba ku gba lowo yin ti won fi digidi gan ku sadugbo te ba ko to je pe yin wo wi pe ise bi ise odaran yi le fe ma se adigun beru ijoba lo so wi pe ohun oni foju odaran han adigun beru eka e gbo mi eka ijo to jo ba pe egun to de yin o da to jo pe egun to de yin o da ijo yen gangan e mo ka buruburu di tori pe be ba ko te jawo nbe te jawo nu se bi jawo nu se ka tori awon omo kekeke to wa lakata yin to wa ntosi yin yi te fe so dodaran te fe so di te fe so won di nti o da ladugbo emi o ni gba o kile mo ti so won o ni gba ki se mi mu yanra mi o yo olohun bo se yan mi wi pe isi awon atoni ona kari le aye gbe ni rorun yi emi ko mu yanra mi nbe o sugba ke gbo ke gba o ni dunun mi adigo beru agbugba ara keke ija be ba ni nte fe fi to mi leti number yi ni ke pe bo ba si je wi pe won re yin jere yin ta lawon agbegbe kan number yi ni ke pe e ba yan yawo lohun line o ti wa fe di buke si yin lorun number ini ke pe 080 86 19 74 36 080 86 19 74 36 number di gun beru gangan enu oro te ba fe fi to mi leti emi ni mo gbe enikan ko ni ba ngbe ja kan so kan pa kan ri ka dire eto bi eni dirogun to ba dojo mejo atun pade lori eto yi eni to ba ni mo bo ni hun ni dele ba nigba ti isogun to je pe olohun oba mi nikan ni kode kode la ta ko to ba ba lo ade eni ba ni mo bo ni hun ni dele ba o